0: At will help sa hinatuan Surigao del Sur ngayong Miyerkules. Sa mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook page, kita sa pakikisalamuha ng vice-presidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado.
1: Kinumpirma naman na kanyang na itinalagang cabinet secretary si Pangulo o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benher Avalos. Nanumpa na si Avalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga issue kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inalis ni Marcos ang naturang posisyon pag-upo sa palasyo noong 2022. Nauna rin sinabi ng Pangulo, nakukunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakarang halalan para magamit ng husto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Avalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Avalos sa tiket ng administrasyon noong isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.

0: Ako.
1: Magaganda nga ang Waiting Filipino. Narito pa. Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.